Jesus. Arabi asam sa. Enfiti asia no nyango pa bo so ya sa. Na sa asia sa ka sa ka ni hu. Na esu o ebunu na ni. No nyango pa o ntu o so na ani. No nyango pa ka sa ani.

Iba ha. Yamba wa sabari ma. Oni na na na na. Obi ni chene ni. Yamba makasiya. A wife is war. Nukuma ya kumba. Nchini ni.

da swansa na me tuma ni hembe kum ni fa penya toye na mo vie flu ho ma no peja me ni fa so no onya me kuwa me na usha me ni monyam na se ne o ye mi sey a o papa because on buto utini ene ni onya.

0: tiase ko nyankopon ura kreme
1: fa homa baba no
0: na ube nyasu
1: tuamia nyani yesu kristo fri akufu omno menia saa tu minu dahu yetuma
0: wewu ana ana watiti
1: se wuti dvema nidia ni owu wa kavar ni owu kavar tuamia no
0: nyani

da swansa na mi too many hebe kum ni fa peni akoye na mo bia fru ho mano heja mani pefru no onyame kuwa mi na usha mani mo nyam na se ne o ye mi sey a o papa because on good to utini and then you